0: na obe ye me bom pa wo yesu di mu se wo erade oyi mefiboshet efi lodi ba no peje wa ku ofiti bi owo mu na re fani tata bi e koron na shene ni onyam awo yesu di mu amen
1: amen aha so na me kan me fre wo friends mobile line so I know your seed line 024-338-145 and 024-668-88877.
2: Adumun Kawo. Hello,
1: Kawo. Ah, me pacho, membo di enfana afrefi.
2: Misrefi, nankesi adishim.
1: Yo, me bon paye amaw. Ebrade me bon paye amaw. Sene urade ubeyi afreyi no. Sana ebrade mayen freno.
0: Amen.
2: Amen.
1: Ewurade be bi biere neni daso pese wo ko ewurade ma yen frere no
0: amen
1: bi bi biere o daso neni daso so pese ne nsaka ewurade ma ne nsaka
0: amen
1: ewurade ma yen kai no se no kai me fibushet no ewurade kai wa obo ni
0: jesus
1: o yesu de munti amen
0: amen
1: ah fatu sune tie ye ne ko adum nka wo adum enka o hello
3: hello
1: adum enka wo
3: enka
1: Adum Enkawo 0302-216561-216562. Adum Enkawo
3: Enkawo so
1: me pacho membo di enfa na afre mi free
3: foto adenta fafra
1: adenta fafra papa bompa ya ma o ko
0: erade edawase and there's so we say wu above mo boafo me bompa ja wa funa sha won sa erade bird ne ni ato so yi me so woni ne hwa mo odum me fi boshet ana ju fe erade bird dum no na bua no ne ohia bi erade yema no ne fa na asma odin ewo yesu din mu amen
1: amen. Yeah, for last one, afi yen ko Adumun Kanwo.
3: Adumun Kanwo so baba.
1: Pacho kasadin kakra me membo di enfa na afre mi fi.
3: Efe fi kadabem.
1: Enfa.
3: Achim kede abem.
1: Achim kede abem. Ewurade me bompa wo Yesu Kristo di mo. Bibi obei wo ti yen fi na wo fre. Yo wa me bompa ese ewurade mo nshira embra no so. Ewurade kan jire gunu so ewurade man shirande na chi madum ndi na chi ne ndala koma so bia embrem ne aye ti awan be mu e be hadwen no ewurade bremu na oba indi adanse e wo yesu di mu nti amen
0: amen
1: mentu fa ko bi ba me nimse na bebre pese wo mo frɛ aha nti no ye be mo line a odi be frɛ me pa cho se sia no bo modi a obi wo ho a ni oye bia no e slow ntino e bi kura normal no kura no nya o de be send ni message o de be send ni seed e de aba ehu hia papa e no na connect wo na nyankopon shira etimi ye kese wo so aha ko afori bone chi no e shira e wo normal ni ye 024-336-8-145 and 024-668-88-77 ah me jidi se ne aye die bibia aye kama kama kama me ne papa ba twetwe komo na enu achi no enso na wa fa no me ma na bo sompa ye na afi ya to waso abo sompa cho den e koso and I watch
0: yo papa ene nyakopo asema ba ne mudopa wa un se Jonathan anamo tu ye ni yo ye ye wo bro ti ase no we wuko but we je bibi wonachi ni no je wonachi no abeye shura

0: obie tu ewa busuya no na edinsu so aso bebre abra busuya no na pese mechanic mechanic se anu nti ana yesu ba ye se obehwe ne wa yire wa de waje no bi wa saka a chere se ye na ya so ne so a ne ya bre ne ekomu bu no ye mbra no besuya ye na pese o ti ase se onyakopon na adum onam ni pa so na odi jinipa danu yakopon nam joseph so aje ni papa aje ni nuanu mebusuya ni nyina ama koma di wono eden etutwaaye eti ofra ya no bebo mpaaye ne ache ne obeye na samusuo sanu meno ebefiri oso biem obisu owa oye nipa adoye a ye reboni ne tua de ka odwunu ahonti ase ye bibi sikwa efini efri na ofra ni na beche ne obeye a yakopon nu nyamba eden ebede di oso yakopon shira ye meden di apostle paul ejirapia my number is
1: 0243 888 462 462 0243 888 462 462
2: afepe
1: jansuo no
0: Erade Yesu ya da wase.
2: Amen.
0: Dano asenu ya nosuna waka ase. It is finished. Wewe ya yarasa. Wewe ya mkwa jumwa juma. Me bomba wa Yesu dimu. Me jay unsuye yi aba wanim.
2: Amen.
0: Me bisa unsura adutu unsuye yeso.
2: Amen.
0: Yesu utibu moja. Unse moja. Unfi moja. Unne moja. Wachi moja misone nyina de go nsuo mo Yesu di mu ma ewade nsuo na ni Yesu moja ampa ma nsuo na ni Yesu moja ampa
2: amen
0: efa ogie emre wo ma ayi o ma fi nku aso mu ayi wo fi kuku die ne nku ase mu
2: amen
0: ayi wo fi ohia na ho chere mu
2: amen
0: yare bi eda o ma so fa moja no so ji won
2: amen
0: ewade me pa bo no se anka next week be shia ne be bie lies na to mu no na da se die nko a ye ne fa du nyahye ma ho
2: amen
0: ye ne ka sa wona wa ye
2: amen
0: don't know we do shamanu munyam no maso nsho wa nyam se wadi obi wa ho kire mu obi ya favor no isusue bi a makwa mbie ma no awo yesu di mu amen
1: amen se sia obetimi anum baako ha sa de china peso jari ana de baako so egunsuo mu third one no ameka wasem no for papa no ma no be mo direction wo na wetin me dey here that your tie direction you know na e beti me abua to number akon ba ko gunsuom ne jware anopa na afi ni aka no ba ko no friend no mo akwan che na na wo tree e fa go papa sa bo no ma ni biom
0: 0243 0243 888 462 0243 888 462 462 Apostle Paul Makrao.
1: Nyan kupon be mwa yeke se. Nyamin shiran so. Ibu nkam so amaw. Nti ni obi kan se. Ibi ade chinyan. Na mi sumeye mi sakrifa. Mi si fa hujim. Do everything possible. That you'll be part of these blessings. Nyan kupon to mi eti mwa yeke se. God loves a cheerful giver. Obuwa nyan kupon juma. Obuwa yene bi biya anso eti mi akoso kama. Ni bono manu for the last time. Tina meka nubebia useni sikano. Udini enebeba unoma amba. Tip reference honu mnu. Na adu noma tuwa yebeka sa. 024-33-68-145. Ana 024-66-888-77. 024-66-888-77. Me pacho dini ye George Prince Akwanda. Neje se yetimi ayibibia. Ente yegususu ayye nshishe.

0: odi sika na obewu eti headmaster be miensa omunyina wa fe nanananom e sore no ma hwe nie ntia ekwoso sa gbadanfo no so obema won ni wiahu hu ni biem
1: ya ya na mo obehu na obi no aye no hu bibibi
0: yes
1: no abao nchen bu ha obaju nsam sika bibi yo se faman bibi yo se o media me fam sika mabo enti ni nyina no eye sunsum na eye susa ankro
0: won se bu ho na ya honhom ebi akra ba bi okwaji ni tumi no sa tumi no na fe wasole ba adwuma mu ho dia meka no wate ase ba wonnim ba bi atumi ni free wonnim ba bi a ofri obema wo sa wonne no ebi akra de bedi agro yeso otumi ba no obeka se aduane ama no amoma mi bi mu se mo ma no na eye nkwala ne dia dia meka no wate ase wo kasa na ni bre no asa ma wonne wonnim ra odi skumu aska wo bewu ampa so wo bedi because enkrofo edi enkrofo adwuma mu sika na ebebre wo di ya so no tim na wo ko
1: on se minim tete no na sadie we nim se na wo hopa but and there ye man kito ya wo wo mu genzi fo yi eh din se wo no no bakra nam na boda mini busa sika na wo yi bi kra de ama no
0: won se tete no ma me kire wade won se tete no na ka wo hene kra ohini wo ni ekosie na gi se twa ni pati e de mane de ko
1: ye tete sa asem no na no kra bi wo
0: na wo ho na ye no kra se mi mi fia himfie
1: eh
0: yes na ye no kra
1: ohine wu aye kotie no
0: agi se ye twa ni pati de ma no
1: ye twa ni pati
0: kristo na abe ma sa ne ma we nyina to atwa ye hu awrade na sane ma we nyina to atwa eno krompo no mi hu bi de star mo de but me nkasa so
1: we de o mse ni ho biem
0: nya me kan wate ase first in ko hini bi hu a obi ampio wudi agro ni ehia wa na jo bra o mokoy amamra wudi agro e du ti beko won sa boso mo mpa de pao eti sa wu ye juma na do ko ja boso ma ono boso ne pese hu no se ba bia do hu abeja no se bitumi wo ho eti obeye niamma wo sa bonsam do obeye niamma kese kese kese de ma la sho no de wan kasa wetwa so na fe wo de wo ma ne wabusu yetwa so wuti ase e se de no biti mi ko bo bi dua no se me de me bu na busu yafo nyina da ase enso busu ne hwehwe mo be ko ne na busu yafo ma mi bi sa se na busu yafo no bra onya ko no kodi ne bo ne no ho
1: na oni ho
0: eti se de
1: ne
0: tumi nya e busu yane kra
1: na kra ne na me me nti ase no
0: wuti ase hu hu ma se mo ehu eti sa wuti na oyahwe nti mi me hwini ho media mi nsoro hwe na de

0: asa obi kura anhye danim na ono ne de ne de ewo fie ye no ane kum ne papa ekum ni nua ba pani ena nipa no a wone ne ye interview ni bebisa ne se na wunua ba no kokura mben na ye no na osi o ne do so kokura mo ne eto no fuo mu ne eto ye chiri mremu mu ne ewo mmoje ni nyina na do so eti mimi se me nami empire na me bonya me mpanwu se bi beba me so sa na wo chire mu sa bre no na wo firim we no ene ne yonko baako ofa bia ramatu ene wo chire mu ni esiye yenko tie mra
1: we are because the this cancer e bi se
2: cancer
1: be
2: cancer won e bi se cancer ne ku ne papa cancer ne ku ne persistence no debi ono no

miaya ne drone bi ewo agbebe heba center wo mi se so otuom no wo wa re se fi no ko na ko ji drone bi ene eye na chese yade no ape be bi afa eno ebe boa mo anyu ho den agbebe taifa e mo ho den gina so na ko atia yare wa hodo fo ne chese otuom last of said em di kan kan no o number e 0246 595256 and a 0257 997193. Repair Adventures, it be a kugo, uko okashi drag lane sua. Stores a hodo no, ubise bise mua. Sidi ti biano, udia openo, unsa beka. Afe e yenka ebo na mamuso na prophet ane asafu media na live worship yan famro. Nana asaman kwao a otosum yinu, oyoko bremahini. Oyoko busu apeni nana kwaku bewa bampanasi. Oba peni nana kuyatiwa o yuki. Opani Nicholas Kwame Anochi. Oba peni ekuyedu. Opani Elijah Adomako. Nana bedu kechi. Opani kwaku jamina. Opani yawano. Oba peni ajwa jiwa onu mina o bampanasi. Adusi poku o Canada. Oba peni amanenchi asemenyanu owo. Ura jono sei. Kwa bena ukumasi, opani kwa kuwa jiman bampanasi. Na neche ya ukumasi, despon dankwa. Enie busu ya gusu kaya mse Sandra Juana. Chene buwa, mame Sandra Juana

Dr. Edward Atena na panimpa na oda na Bita Hospital ano tema 24 wetwere ni ahwedan sei no anhyedi gya no kwan na me ya duma efiada anopa no nso pepepe kopem no nkuno na wo ya mamre ni amanye de somsom kwetintim so ebeko so tema joint church committee 7 na omo transia no nkuno pepepepe no ye ofusum de ama no duba ko na okupe ne kurabere ewo kukuem ni nyina beko so tema joint church committee 7 ni free duba ko so kopem donko abo pa mu no sabre na jese ye hia ni achia na yina mu ne wo no na na me yaduma memenda nananom ai wo krobo ewo nom so beyi wonom de sronko lasi park oduma se krobo eno eye no ndu kopem se premo beto wo wi akukuem jese yakwako ye krobo de memu de na wi eye memenda no na fe ye gya no kwen abra ye de na free nkran ha tema ni fi tema kom